Kala emanate, kala kala emanate, ala ayo na ngai ngai ya ya, tane yo ya.

Nepeu ahoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to. Oho yao u na I kuyu kyang u. Se pe pa ve e. We.

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopeville, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LPFM, Upper Munkuppi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Piyuan Saitayep, Talaonaya, Puyepanke, Son Piuma, Sinom Katalahui, Paipianza Hakim, Ansak Talawai, Yep Tataye, Puhak Apayanghak, Ansa Yuring, Hintakat Piet Hak Talemanang Hak Takane, Naamne, Koamne, Tahamne, Pet Puhak Ansa Katupte, Mote Hak Ansa Sonpika, Mawaktang Hak Ansa, Ansa Yan Hak. Panso pake po hakit ang tumawak takyang po taiway ang enang pihakang hinat pasit po hakson ka talahuye po hakan sa i po hakyamang po kapan tinik pa ipang to piyo kakam kuinok paan sa hak i po hakyamake kusakan sa panwat kuiwatong nawak na ni kansa may hakit humat niyang kyang hak hopok wat yikik talawewat hakunil kyang ansay tawat hakaw nawak na Ita, idia kacit ovi, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idia pita, yep punini tutakam, emangamak sosok, emangamak nawakna. Pitak mong was tit pasat pu ansa, daka, naami nikansa, pake timuite, pumu hakpi enang, yes man toina. Pumu yes manat pasat pu, pumu Pinat panuat emangam hita nasastang sen puma tetukayos mo sen anza baka tetukay hita nat pita tumalayang nakay putak naam ni nik daka nen putak anza aw yorit mo hita sen na nasaste po yep anza pio hita iti tumalay aw anza ni yan haksu pan daka nen tenat yark yan tatay mo talaway Pai piyep ni tiyuta, tumala pam kakami pam so tiyuta, ko pai hak pwibut hita ang anglo pai wuwa, pwitin senam ninik, pawam, sen kwaam ninik ni ita, hopi pwibut makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwa ni hita, hinsak niya Puan sa yakakam, at i mei yang, yanmang, tawai tana, itumi, ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puig an sa pirtis ko ako mumkiw ti mam. Bepu hak pasay ao nen pu ango ao hak tamalay tam. Sen hak ang malam tam. Sen ango pa put hin hin hin ang uy niya kay putak hihit hak ao uruan tam. Putak ang pas ao yoke pasat pu an sa pasay ao tamalay lang pampiyo kasunyo nga may itak muriyo yin kawai yin. Puit pas uy niya kat humita Tawakce, me pam I hihi me poshomi. Kasun pam wong menak putak piang wewan kyang hakai put tangatan ya kai. Sen it yang pisawa sa langsung uin ya kai. Me I hatiko pang ani ani utin. Poit wat sen it mun mun basat sen angwat it kawai wat hak pangwat kawai si wasit tangatan ya kai. Pai I it yayan hak takanen pipai anewak nhupit na sepan hak woni tangi. Itak nasas lang. Persen piwan sa hakyap kiyap na at piwit pa iyoho na hitak makinan na kay may kohot hak nasas lang. Put piw meh talawa e pantak pa iits pangate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp kot ah kuyok pasat po e yungi ning hakimu e timu yate nek nima ite put hak e mga pas nasas lang. Pwit meh nyesyo kat nipang ka. Pwit hap yak nasa stok. Hakim talawai meh yap ep aho ep hakam. Tindes mungyat aw yes ve. Ep hakim piunat pwit aw yes ka kyang hita. Hinses ka na kay. Pwit enang yaay kaya. Hak naam nen timu hak panwat teo kwantang. Pan hak amumi yaatak. Pan hak hita pumuy tetukay na. Pwit puma talawai aw tuwa yurik ye. Pan happy pam wungu yungo chai haki ao tukai. Put the tukai was nakat. Put hak pi amu mi aatang. It pahanat hita himuya. The tukai was it. The way why it. ak yung pumanaw o yung at pumamungwas yung nakat yan hak na amnen pumuyahit tataka kuwanta taha amnen piyo hakyan pumuy tiyo ay mo tumsi mo sino mo put hakyan takat aw yat ang pumuyahan o pay yan hakam sirpan hak talaway kuwan kyang hak takanen hakyan tatay ang sabut hak kuwante yan tiwat hak naawag lolmat kachit katan niya kaya kahit ak puma uukyo yan kahit ak iupul yan naka yan haka mga talawa na ak natpasak po itumalay apisin ng puhak ansa kuspiyo itpahan tumalat hakam hinsake put puhak enang hak wewantam hin puhakam tumalay au hita hinsan niya kaya padupam niti utapiyo kasanyi mo ihimu pahan tumalan naupay yan hakam nainok supan nu niya kaya putuat kusita.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.